0: ngaji akashvani leni shwenjik tain pito chutsot shngadangs karmash nga chadu kaseta akashvani le natsule te kharse chursne spotlight tikrim sanchez la pulin
1: sankalhan gyas jule tene dring spotlight degree menanga tene ladakh smulam chenme score la trosdur zaches la tene smulam chenmo bo namji kozuk zas kya tene kozuk smik jir kure kozuk zas kya te samme score la tene trosdur zaches la tene nga ladakh yong si gompa chok de tene tipa jon ba engishes lobzang tashile tang jal ten skyot pa samme sang smol la tene engishes lobzang tashile tene nga ji spotlight degree menanga nge ranga ka su use tena tene tiwa tang po bo tene nga ta ta ladakh smulam chenmo bo tene namji sui skutuz la guzuk zaskia qiyang kazuk shmigi ji kurte tene is mulam chenma bo guzuk zaskia is kolajik mulaza na gyanle
2: a san kelan gyas la jule tene ladakh mulam chenmo da dirin sang lo lam sum chu strong shi mulam tan tapo chilo chik stong gup ge chuk kya bya lor gun la tene lada gunchi lan chok uskon shun bas kya je stong na jin bo che mi situn ngawang to yondur ji uju thola ata yongski da latu tsospe lama u cho tang gindu nam ki jaldum skyo te chudu gyas pa ji chwa za to ale des kab la tene gindu nam ski tu tang tun de sheyon so ta chi sa ka da ya gas tang cho ko la tene ku trosting gyas pa ji skyo to des ting ne kule kule lo sum ring sheyon ko la tro tro tang te man ba nang chuk la trolling mang po ji skyo to te tene lo sum ji sting ne kyab je chhe ji donar im bo che ko cho tu tan tambe gyal san cho ko ku tu la au sion jun be kab la tene ta po la na tene lasa molam chin mo juste tene ma molam chin mo je tene chosho le kya tene na chol la da khla ye na yang tene la da khs molam chin mo juste chona kon ye tene gong se tang tsuxi skol la tene kon kun tene la da khs molam chin mo de zug za tene on la ju
1: ka sa cha sa tene ta e la da khs molam chin mo chokshe se tene mi gi bo chi no ko te skol cha
2: ta mi gi u tu gun ko ran do wa de va na tem ba ge va shu no ta ton da bo chi na ma na mi gi to ti jirna gongsa lamin namdun geyong bo tamje ge sibo chi bo chok so pe ta jiksu ma che pe lama tamba chim bi tanje ge che tamba nam ko si yindu temba tang jamlin la shide yong a tang samjan la ta diki yong a tang te chom be ta samjan khang la khang do song na jing gi ta khora la wang kha sem ba ka su shi ge ba ta ja ng pa yu pa dup che tang den na ya myo che tang ta la da so si yu li ma yena yang cha chu tu su ba chi lo chu ta to lo chu so la mix te ten molam tsokjes bo to migul te no gale te dan shar na shar du ta ten ni spa ti chi no jan ladax molam chen mo ju kan bo man yang molam chen ba da manda wa yuk su kya ta we ka ni pe na ta la sa molam chen mo ta te molam chen mo mang bo yu kya na ya gar sa to la yang da sa mang mang bo so sa da da no ta sa kya pe khona so sa da no gilu pe khona so sa da da no ni ma pe khona so sa da da no te na ka ji pe khona so pa lo da mang bo ra ra ra ra ngi chi gu din pa nam gi so sa da no ada sa molam chen mo de chi gu she ga sakya nyingma giluka yuyongsu zobo du tenang na yang nebe chunzama mangpo uigyak te sangma nyambo zoma jibo na te chonano kawo adas la poigi chugyu zimba shikagi tabi churuk tundel tang chikdan chiki panchuk tamchik zangma yongche tang te tola mig na yang amalam gyabzi suwatsa nukho ting isba mingzim isba deo nukho tang wachi namano chuluk tundul yongche tang chuluk panchun tamchik zangma yongche tang tundul yongche tang chiki ngoshi che tang chikdan chiki te shiyun panchuk lan jelen shi so la ao te tsola migul nispa wa teo nukho le
1: kasa kasa le tene ta nga ta nga ladaak si na nga tene gong khak chen mo juru kuyo teno tene nga ta nga ta shur kyu chen mo jiye teno shket pata tene nga ta talik za chi zi tsirka ya smulam sokshe zi tsirka tene gong khak so so a tene kazuk shiga tene nga ta nga tsir si shiga tsa ta nga tesko la chen mula san
2: ta teo kurang gong chok kurang gi kurang tsam tsir jing yor kya ton to spo pe lo re re re re atal talo tsok shiga shuba ye na piyang gong pe gindu nima chuzo no kong nam ge ta chakspe skul che siyang kong ne umza dang kong no dojo lobo lang kong zwa no tene enchi jo no geskos chutim paang kong we nok zodi inaang taa gunga chudugi dine chutim paa chudugan yang yute nok teman paa song paa song tuntakwa chin naang maan naang ko gomba khurangi tsirka zoshu kyaak taa kona rinpaa chun yute kyaak song paa zang taa talo tskal bu oti zoshu kyaak yute nok taa ko itzokwa tsam tsara maa gunga chudugi naang ne taa tena zola desmo chi naang ko tsirka yute kyaak kurang kurang tena zoxla yang gomye la skyo chis yendo teman paa lama ki chintan paa pepe kabla yang yang kurang kwa tsirka kurang ayukya kumarim chino kurang o tena nangjin cho tarang o ta gindun nam ke tena tola teni nangjin shikyo tano onlay
1: kasare tena ta nga ta nga lam chino bo songo la nga ta le choy chukla khan

0: tas ma mang po jik nga ta yong dugong le jo tene ma sho gun la ka zuk shi yote no tene isko la jang
1: chu mani tik tak no mali
0: ya ya
1: nam karu song te tang nang chu mani nga ta nga ja zergos meli
0: kasa
1: chu mani gyale le nga ja yo to la pulak tok song pasang na chu zergos mani me tyak le
0: ya ya
1: tang tes parang tang nang nga tang huishar jo se jing o tang tie tang nang tak sa gol sang mala chu ma ta nang le taru
0: kasa
1: mang se jing mo charuk de te tang te mani nga ja jing mo chot te do chu tang tan mani o la jing chu tang te mani yale
0: kasa
1: yang sama ngaji kazu chanang chumani mitop chis mani metyak no mali
0: iya iya
1: nam di kayura yang sam nang chumi top chis cerka ngaji sto la metyak
0: kasa
1: kasa
0: tini sin lur kali ngata ngoma ne fala la dax na shul de mur ngata yot no pon le jo dax ngata churpon bosh ches lora bosh ches yu la on le jo tai churpon ni cerka gun dax sang tene ma shul la yot no ya chu ngata resalenjing nang tene tong pa gune sala no kazuk shon chenong le
1: Churpon nga ya mani metyakli.
0: Kasa.
1: Kasa, lore tserka bo yotte nukli. Churpon zache nga ya yongti manli yura goma lora panyiske chospani. Nga ya churpon jik mani metyakli. Chui zaruri nam chanang nga ya mitopchez mani yongti man. Ka yura gyang nang chui mitopche metyakli. Diring ta yong nga ya domdom chana. Diring nga ya chua zabik shing heze na nga ya yong alak alak ni shingka nang yongti ne. Kong yur yok yur ne. Ma nam ma demo tyakli tserka nga ya chui bo nga ya tolla songpa. Gonpel takbe alak bo songpa. Chi cerca mani metyak demo nukle.
0: Ya, ya.
1: Kasa ta nyung karbo ni ma juye nukle. Juje se tem taruma leba nuk. Tena wanga je ju sate nukle ngar besu
0: ma. Ya, ya. Kasa. Kasa. Tene dangdiriya nga ta jingun mui shkil yot mora nga uli ju. Ta ma shobun la nga ta tene dangdiriya duna se tokpe ka. Mang cha chi bada zate nuk. To maari batte nwa, naspo maari batte nwa. Kazuk shi nga uli ju.
1: Ta nga je alak wani tro mani tapkan jik ma thongli kong chikni si tapna taba kya kong yok ne. Man na nga je ni tok tok po chyang taba diale.
0: Sermo tok tok. Kasa.
1: Kasa. Tha yeah, dang chise nok pale. Ngarme changma lok de khabak nan te me chile nok. Nyungkar go thar me tang se teninga tang gor gor riga tam nan. Gyala kang khur te nyungkar go rok rok gyala yong do gyali.
0: Yeah, yeah.
1: Te ngan ma nyang zer duk pa nyungkar go ngarme ma tang lon pa tang nan diga nok. Nyungkar chuna nga zete gyala ik cha nok zete abhi me me gune duk pale ngan ma nespe.
0: Kasa.
1: Ta daksani hiling kuling shorte mani khoram Lagor tang dog yale, tiyo chang thanay maasheta, thore naguna chuche sinli.
0: Kasa.
1: Dang diriyangwe, ischili nok, tok tok sangmali.
0: Iya, iya, iya.
1: Shanma thangma tap, te doshu yang tang chate nokle.
0: Shanma tiri nga taas, ta dunas gun sangma la tap.
1: Oh, shanma te zupu nokpale, cheme thopa go gormen salkan.
0: Kasa.
1: Zongche lao, tiyo naning ni rin tik tak, dunchu gyachu supang, songle ane kanen kan yon, stalo ni, chishi le tsukhi yong chen, ta tap ni tap te nokle, chungme tap te nokle, rin chenmo re rin ni, Rari nye mani tsangme tapte kyaali nga yaa lakni.
0: Yaa, yaa. Kasa.
1: Yaali thopa chenmo bo li.
0: Kasa, shandil bo mankan bo halali.
1: Oh, mankan bo li. Shandil bo korang yang nyung nyung dik taba nong li. Ta rang rang yang
0: shiwiti. Boshik halali.
1: Boshik taba nong.
0: Kasa. Taksa nyung skar nang tene nga ta yi matar gu nong li ju. Kazuk shi tene nyung skar gu la nga ta yang dunas nang tsuks la tene nga ta chulut gun sal gu sa noa. Nyung skar la yang nga ta mang nyung nga ta shulu li ga yong anu ga. Kazuk shi kak isko la tene jipsal jing mo la zan na nyung skar e tokpe ta.
1: Nyung skar la tene lut po gyala cha gu sa nomu yale. Lut po gyala cha na mar po gyala yong anu. Lut ma cha na ni ko tene marang tik chi yong amiru gli. Tene lo chiki kore bos po chua li nga jini tene daba truk yong na sumbo fila sumbo ston na kira li. Ten tik charu gyal le lut bo gyal atam go stuk le kwa ta da sa sarkar me te no yale nga tang na pala na lut jo kan bo mani te sarkar bo yo dani nim khwang lak te jam gyal ji go mi rukle ngon po lut te te ni ship ship thamo yong do gyal le kam pat te ni chos tu ba mi rukle le pat gyal te khwang jang nga ta jing dang tok jos te ma ba na nyung karang jang tik ji go mi ruk pali ngon po ma ma chos te ni demo che ri ngona te ni man na gang tik thak yong do gyal le bos bo da mani aram dang yam puli
0: Iya, iya. Kasa. Nga taay tini, ladak se nga taay jingbat pa gun tini rang bosh chun shkat kanong le ju ngun maani pala tini nga taay sasod ma indu, dunas indu, tina tsoksla mar indu. Ong le ju tini, juli kushi thukne, tini nga taang tsang maa tini ngun maani pala nga taang rang bosh zadin na.

0: yol de kyom jen. Nga ja rang zhuang ke jen, chu chu tong ma nga zhu ke te mangpo lep she sen le. Awe za wo yot bin zim chung pa. Te kaya mani ke te baba ha di ka. Jen ngang cha jen zhu sa ma za, nga rang cha jen nyampo. Te kani mani ting ni ting ni ting ni jik ya le, mani zhu ang mani chang ma kol. Mi shin jik le pani mani khorang. Chang mani zhu se pata ma li le.
1: Kasa.
0: Kasa ta chi jen shol chak sang ma yot le tak sang nyara chus te.
1: Kasa.
0: Kasa.
1: Ya ya. Ta dak sa tene dang diri anga ta kazuk shi nang ta masho gun la nga ta halali. Sa shi nga ta bada zada rak. In nang tene ta nga ta lore cirka gun nga ta luz go shi sam shi kak chan dugong le ju. Dak sa nga ta yang yungkuri yul ma mang po ji na nga ta lora ju kan bo mani nyam ste yang met kan shi kato dugong le ju. Tene nga ta yang jing jing ngu na nga ta turon put tang spasang ni yang nga ta pantok smet kan nga ta te kan yang gyur dugong le ju. Shi kato pasang ni lore cirka masho gun la yote no ga yang izok se cirka demo gun nga ta luz go shi zbor go shi sam shi kak chan zik dugong le ju.
0: Alagna lora man cerca demo jo jo ya man demo le chama bari tan khorang talo khera ino nga ye yura rang ya po yar gap tin le
1: na
0: mon kyu ja ino ke talo kyu ja ino je de nga ye cham khe te yar gap tin le yura je ja tale lora pa so man nis kala te ne nga ye gon pe ligare thuk tak sal kan bo kya re te na lora pa nis ka phof tin le hurim ti jo je bab na phu sol ka khen nang nga ta ma sho gon pa khorang sol ka khen nang te lora pa nis ka phof tin le kya re Kasa ozuk cerca demo chakle taswa nga je lora maji ga yolle.
1: Kasa.
0: Kasa le lora yolle gyala tik tak mani. Ta inna nga je alak te chungun songpa songna turo yong sa jifo jik me tiak yale. Khatta nga sarari jiblam ne yong se jiblam ne thula chachez mani awa yunga yang duro tharshi jifo jik me le rang rang kyor tang yot chakle.
1: Iya, iya.
0: Kasa cerca ang demo le lora mani chonok. Lora chonok, danyer chonok, chisama yang lora pe cerca demo chakle.
1: Iya, iya. Tene yang sin rushkale ta nga ta jingpat pa jiga ongle ju tene nga ta yang chu nang nyam po nyam po lut ma kha chane no ongle ju sar sang ka chur sang tang sing ta chang yong ma no mo te nga ta ngun man fala mo la no shke pa sang ne lu de thok pe ka kazuk shik mo len tene nga ta yang raluk chok sang balang turu nang nyam po nyam po tene rik pe fe ralu gun nang shala za da no adang de nya kazuk shik no ongle ju
0: yo le nga ja la ralu ang ja la tik tak yo dia le tene lu tong ze na kho ne ji ang ta no ya le tene kho ne lu tsong an le yang kim se pa sang ma la nen Charla Tangje Nenze and Lijing at Tangje Nitako Tampa Mazif become Ganichon, Buddhism, Jijitang Tinley, Lut. Luta Lut money gallet, Charling, Ajala, Ralut money gallet, Ganicaru Kedugle, Sabu, Gani, Garu, Nen Ganyon, the Palikura, so only. Majang Tongs and a Tangtin, Ralut, Tik Tak, Ramaman, Tik Tak, Charlita, Maya, Charl, Ramaman, among Pokons, Sunja, Yadunjaz, Kasakoran, Manning Anlang. Ramayo chakle mangpo
1: ya ya mangpo ta nge jana te ne daksa nyungskar nang shanma nang te ne dunas nyampo te ne sasot mang ta ma bat kanjik la daks pa jik mane rang bo shik ma chok kanjik mane meten ong le ju shko pa sang te ne nge jana inna te ne ngatang la nang ne thon ka ne lut guni ka rang bo shko da da ya ang dang diri te ne ngata yang tu se gurja nang nyampo ong le ju dang diri te ne ngata vo mi kampos en nang bu se ge lu cho ches te na sos la kampos cho ches ti zuk ma mangpo jik ngata nga dang diri te ne las kun kun nyang te ne ngata jong dar sala nok te ne ngatang ra mi gun lang mangpo ngata khena no ngle jo ngata smun mane fala ina chulut chok se ka tene laklen za den mun mane fala kampos po choin nang yong ste inu pa in nang tene ta dang dina kampos ya chik ne yang mi gun la halale so magic chok shek ngata chur chakan chok shek do patate chok se kampos gun nang tene za te yang laklen za da da za da mit ka khshe
0: kampos mane cho mi shi ale ta kampos zer chis mane ngata na lut po kampos chok charu pa jo jo yale
1: kasa
0: ngata na lut po tong re nang ne gyo pa phings pa da turong mang po no pali nga jai mane phalan ji gat pali duk dun ji
1: kasa
0: Pete dalari le tezuk tez pasana palan jigut. Tena se lutmane bos charugle.
1: Ya ya.
0: Pins te bor pasana koyo shivu jig na pekar te bor papok rul te tena kampos tok charu gyali.
1: Ya ya.
0: Dima menna ten lut tik tak rul tin jitu gyali.
1: Kasa.
0: Te yare lut kun ngaje tongra chen mosong pa tu tu fung te bor adiali. Tene fung te chak chak to se bor pa tene koram thorel ton na pinga jig tang pok rul te tene mane dima mane metkan. Tene aka pins te na bor pa tene tik tak charu nomoli ngaje kampos bampos jete yante buzik buzik tezuk Ta mani ji tab nang mani tik tak dot di gyala song ti diale.
1: Kasa.
0: Naning ni pala tapi naning da tik si ma song yale. Talo mani gyala song yang sa fos de yang tak rinji khet di tapi niale.
1: Kasa.
0: Te mani nga ja jiz yu na buzik si rong yong si duk ma juk. Ta lo mang po cha chen le zong bu ma yong. Zong bu mani ma yong lo mang po song le mani tabang me ta nyi su.

0: Yang ta la ta na yang te wang do de mi lu zong bo rang do de mi lu nom li ya yan ji chang ma nga ja ma ni khorang ju ji ta na mi do ji rang mi yong ji ma ni mi lu ji ta na le ta zong sa ji me pe zong sa ji ge pe na ni zong a che te du na pe ne mi yong ji mi lu ja na chan de na khu ji ta ta sa ro ma ng ya la tik tak yo te no ya le to khor sa ko ne ga na la da ko ma ya la min chan song te no te ta pa nu ma ni tik tak yong du pa le ji jin bu ji pe du ji mi lu nga ja ni zong de ra zong mani mayo ta lo sum yi nga yi tetu li.
1: Kasa, ta buzi ki goktas pi fiya tini, yang nyeja na nga tang na yang nang ni halali. Goktal yuk che soks tini, chutang mo yuk che soks, tizuk nga tang mang pui shik muduk pa, tizuk tini yang kazuk shik chi cho zali.
0: Chi cho nang mani tap shik chi cho sang mani mayan li. Ta se stak chat kir yali. Ani ka nomo li nono rik takan kiong pin, buzi ko rang pings tingi stan pin yali.
1: Kasa.
0: Zom shik tak chat cho sang te buzi po man manyan li. Ta talo ni yon na mi yon chang zer mi shi jiri no spo ni gyal song yali. Na ni ni jiri no se na yon te lo ma chang ma zo se char guli chan la. Chan la yon kanji nima chan la nima se na cha kanji gyali. Chan la bing kani buzi shi duk li go na po shik.
1: Debe rang tene nga ta ito se bici gune tene jing pat pa gula nga ta kot ka ma mang po shik tene atos la chuli kushio nga ta yang halali. Tene lakpi na le na sangal la otos la tene nga ta yang bici nga ta mang po yong duk on le jo. Tati we fe tene nga ta jing pat pa wani fe tene nga ta goktab za che shi yong gus. Nyan po tene tsering dol kar le. Ta dang diri nga ta namla tsapik shik nga ta hami kusha shik nga ta dang diri nga tene namla kiong po tsuk shik duk on le jo. Saspo sang masal tsar te na jing ka ping tsar te no
0: wala kaduk shik. Pinchar. Tamata rang pinchar yale.
1: Yeah.
0: Tamata rang pinchar. Gubi rang pinchar li ta. Tup pinchar li mani.
1: Kasa.
0: Giri no se shibu mani tente li ta.
1: Iya, iya.
0: Kasa. Te mani pinze yong duk pali.
1: Iya, iya.
0: Mangpo kakhto bo na pinze yong duk.
1: Kasa. Kasa. Kasa. Kasa tene tukje che tsering dol karli. Tene diri ngerang masho nishkyo da zate. Ngerang rai jingba de thongom sku nisko la jalta mo la zaz. Daksangi jirayi diva tilani degrim po sana zaz. Inna diva tilan tang nyampo, diringi jingpe sunska de degrime tursot po changduk, nga gonspa sala zaz, juli.
2: I degrim po nizang lanjaz la, gyagal zhungi sona miskore lonkong si jindak zate, sanchez la pultein pin.

0: Yeah, de chinle yang diringa tas ke pumugo ni degree mbo tamdil na yang pugu chu naule ka sa chingme le tene dini tamdil bo khitena international day of family songle thore ya na march is his chonga bo khitena jamling steel dani nangchang si ja chula a sichis no ongle ju
1: kasa
0: tene ta e sichis no ju chwa chana gomarang chikstong gupkya gupchu koksu milwa gelchi tundeli jomra chinme nang ko khone te o thakcha saltok me chis chonga bo khitena jamling steel dani nangchang si ja chula sichis ongle te sanga langset ke ju na tene chikstong gup International Year of Family junang lo gang po si za to only kas chikstong gubya gubchu kobji nepala khone te thak chal tok tene lojum meses chonga bo khetena nang sang si ja chula jamling chil danika stitches bo thak chal te lojum sin nang yong sa no
1: kasa de chin le tene kasuk nga ta nang sang shik cham shik khar chan no le ju
0: kasa
1: nang sang shin nang ko cham shik mi mang gun yong no ju na tene nga ta abele memele ya abale amale tene nga ta chao chamu le ju shikot pa sang tene nga ta nang sang bo cham shik khar chan no ju na nang sang bo chen mo ji gyot na ya nga ta nang sang shik nang ko abele memele ne chao chamu sak pa nyam pu ju sa yot na tene te nang sang spe nang ko thu gun shal kyong dang ches bo chang me sang la mo cha ju gon le ju
0: kasa
1: ji chik pa tene nga ta Simse comes the matangs polusa, juruk chignan chiga, rooks, galatova, juruk. Nispa tenangata chutpe on tanbu, galatangana, juruk chas junatinata, abale amale, las sirinanqua, junte lus nantine, abile meme leguni, two un large chutpe on tangun, sinang in kid like countess in uncle, rooks toba, juron,
0: just
1: a chin, nuts of latin chitox puma, stand pojig lusa, juron leju, tatuun la tabia, tankan mampulus and anga, pojangin espera, not tenangata chitospo, tan poyangata, nansanspo, stand. Pujik, Lucius Bonlejo. Then that's also that in a tayuntan tances at Sirkin and Quan, the Rospuma Gala, Lunojuru, she got something at a chicken chicken and qua, Abile Memelets, how Tamu Avala Malet Samijuma, Del Gala Lusajuru, don't talk with it and at a nonsense poch and mojig, nonsense punyam po dugatna, then it chisan arguni, transpojig Lucius Bongata, Jangin Esperagic knowledge.
0: Kasa demban jo ta ngata nang chang shi ju na yang po ni mi ji mi chen nang ko go ma ang ten ngata nang chang sing po zo ma nong le ju kas pa ni te ju nam ji te ne demban nang nang chang po ma chang po nang ge la nang te mo ji ge na te te shi so sin nang ko chi ji ge ge chen nang te ne ma de mo nang po ji de nang po shi ko da ju ro le ta nang chang shi ga da sang ina ngol la ju so la nang chang sin te ne mi ma na so ngata mang po ju ge ngol le te ne te chang ma nang chang chi chi na zom se ju ga nang po abili me me le abale amale gun te ne mi gan baguni jon bagula teni yontan nasuk shik atena nangsang skurina lopche zet kyangle chot pe yontan zera zog ja jinglas khangla zera zog matsat pe teni ngata shezjik nang ngata lukshol nang chi changma teni nangsang skurina chikna chi nang ko teni shada nang yampo teni tewe teni yontan gu thopches nang yampo yampo teni te nangsang smen nang ko chikna chigi delbo ma gyala nang stanpo nang teni sujiga teni skalas bardo jik thwa nang teo teni changma lokse roks nang nyampo teni selches